bacho ya ko Cedar restaurant ne ko didi ansa na ko hega na match ne wa mesra wa em fa ye mu pan ko hega na match da biara da me bacho didi ni ahu brase mo da obetimi nka bia kai se gana match em fa ye fru pan hwe me bacho obeko ko hwe didi ansa o didi ansa ko Cedar restaurant ne ko didi yami aduma Wednesday ko di aponche nkwan ne fufuo ko di wura mu nam nkwan ne fufuo ko di etone mfante mfante wa ye delma yami aduma Saturdays bia obedi Cedar special soup watch loaded ben kunet tilapia yami aduma Sundays bia me bacho fufuo ne nkwan bia upe bia Cedar bema bia di kama bacho yire kra na ebo na join ha ho e kwa go future na won ti say yo bacho so yire na tete o kra me se mane mane ha ko didi wo Cedar restaurant ne be po no din ne be da afi obusa so chop money we hin fa ka se nyame be hwe the Lord.